Nguwa moja akuna. Ya pili bei imepanda. Ya tatu derea songi. Siku hizi rides ni kubahatisha, lakini si zote. Mtoto anaenda shule, usibahatishe. Shosho anaenda hosi, usibahatishe. Flight iko boarding, usibahatishe.

0: banania stress asumo rwegi wenta banania imejige sa fm
1: kingero murumuru imejumurubyo wenta banania
0: emesike metindi kurwa sababu ye baito ba chire ukuma
2: kingero chitabu irie
3: atebi
0: Wevo kie na totu ale chinga kichugo kwanira amangana ringe te amate yaitu
4: Jumebe ya sao nyo mese tijiri kwa wali ya enga aliri yao yogoto mote inga san
5: Vya mana
4: Rande tala na basani wa mga to ogoto ogoto ogoto
5: Ya Agona arda ukani
4: Nago baby
5: Wacha kwa mga to ogoto Toma sako tala wanda mga to ogoto
0: Enta banania jumatatu weka ijumaa gucha kila chinsa ikumi goika ense ya moya maragoba na Jared Nyambega

kawa kwebwera kene ge sefeme ko mege tinga chita kanyisi ni kurumoneka ande ta gete koli yango so asinkwa na ito ye marago vega ya bono ukunya kawa mana intwe mongwana mana trata ka tabanga umura inkuria akoro kuna era CK gara munyage tali bwe nkoro ko ba United States of America kurwari kerongoro linatera tabatera ngamugambi inkuria karongo chiko cha